shu shiwi li tsinda, zhe shiwi li tsinda, le shiwi li tsinda cheche. Ti mawa kuna tumba mayimba ta, shawi yus tumba yang imbi shana lanchinda jizi jiri. Simu tiri, simu tiri, shawi yus tumba yimbi, kuna dhanu kanku kuwa yi tukhne. Nde, tiga rikwa ta yunbani ri, kuwa ta, tumu mechizu wana ri. Mawa kuna tumba mayimba ta, Shavi yi yi tumbi shizhi tizna te len chikhe yu zhe, nigu guwa chikhe len zhe, tigu shi chaga tani jukku nari. Ti chidhiri na, nani tkhindi nani ti mawa kuna tumbayi. Kawai ki tkhindi ghi, ndeshe kukwa, kawai ki tkhindi ghi ti mawa kuna tumbayi ndi. Shichir kuna gunundi, tati mbaran jura uchu tkha, didi tato tachi jose. Chu nanji ti niwa kuna tumba mayimbata, chu nanji ti mawa kuna tumba imbi shirida, ma chiridiga. Ti mawa kuna tumba yina, ti niwa kuna tumba mayimbi ma chiridiga tanirema. Cizna cizna, mawa tumba, mawa kuna tumba yintana, ti niwa kuna tumba mizgudu me, minira yota, yinira yota, no te dhukh tiri ya. Machena chawa yuwarte, ti simjiya iwa yuwpi litsuki ina, chuchi mawa tang dewa tumbi litsuki ni gawi chepi shirudin. Ti simjiya iwa yuwana dhugunu chirina, shchiga katsang uchu shela, shchitang shitag toru raksum shenu unanga shchidukura. Muga tahta, mananga mawa, pugan dewa, ti dhugunu Ngili tisum dhishye ke litsi yena, manang yena mawa yinbi chepku nara. Muyu yena tata yinbi chepku nara. Wayu yena newa yinbi chepku nara. Khishiga gantashi yena, ti yena gawa re. Nyinga gawa sa dungu, ti yinka yinba dhe msipa re. Ti yinga gawa dhishye. Miyang yin, chiyang yinba msi nara. Ti yena mi chinyin gawa re. Michinin gawa ina chirgu kuma diyo nuti chiche Michinin gawa maayinbata meyang ina chiyang inbisha tizna de lendu guwa Meyibata chashak sukha inbisha chirgu kuma chiche Chashak sukha inbata chawa kakshik sukhi shirgu tizna Chite htikmatu da zitkij marpa Alata chirgu kuma chu ligu tukha lukna shiktungu mo Dangu shuwa chujika mo Dina chawa rama sukha rama tizhi lenda nyanji marpa Yo tawa sika yinda mimnanda na miga tanyo yote tasang sukwa ti imbisa na yansiko yilan chindacha. Tisim gugu yiwa ndo nang panchang gawa ingwa, gawa ingwa. Gawa imbisa nunda ni ta kaga tancha tang tang nir. Ta mawa yang yin tahta wa ka niwa yang yin manika yinba maya tata nir. Yang yang tu kunu taro ngayma gati dhichir tancha ngaymu kongri na puyu topi li tsiki na Tindiwa krimu utonguwa dhunu tigi tancha ti mandrisu tarung chakku yenba zika tukhne shekku nir. Tindiwa yanyang zinir. Tigitang zi alasu ririni chiche. Chunanji ti mawa kuna tomba yinbarta. Chunanji tangwi ti mawa kuna tomba kanshi. Niwi yang tong, sambi yang tomba yinbi shir zigu kya. Nikarna tong shiwi chig, niwa shiwi zi, samba shiwi alak kanchu kukunam. Tungu matri na zinu, tiyu shiwaan da ti mawa kuna tomba yinbar tig matri zina, ti mawa tomba yinbar tig rikha gin juu tsundi khe guwa. Chu tahta wala, chu diwa la, chu katsi la, chu shi topiya ziginji jili tsuki yinbi shirad gu. Wa kaya tachya kiga chika zhigchi, mawa kuna tumba yinbata, tahta ma tumba kanshin, diwa ma tumba, kitsi ma tumbi shizhi yedibna ya chukunar. Tahta ma tumba ta, tahta wa tumshi, chu yinbi shizhi. Diwa tumba ma yinbata, diwa ma tumbi shizhi. Diwa tumshi, wa kaya tachya kiga chika zhigchi shiwa ti yinbi shizhi, tkhet, yedibna ya chukunar. Di krimu mda, yamba dhishye mehna ti maari. Ya, ti na, Nyuwa yang chati yed guka, chu tahta wala chu, di la chi, hka la chi shi topi, zhinji jili tsu yinbi shirad guka. Diga chi yed guju tato, udo huicha khai ganyan na chi chow di ti shog, chi chow di ti shog, di dhu kuta li tsuk chi ti gu nyan na maare, li tsuk arig a ngam u arig di ri, diga chi ti
그치마리 선바양한테 주다다라 알로 딜라라 클라로 시 토피즈긴제 젤리 트임바 티스마 그츠카리무 클라세비 셔드고카 니가 티스마 그츠카리무 클라드고노 리무즈고노이나 까므임비 차와메 리무이나 까므임비 차와메 휘저리리리리 윤저리리리리 셔조노 tāngmāla rīmī rī nyāng tānyi tī nduwa rī tāmbā kūmā nāngjā tāngjī kā nāna mūā shikhi shukhu tī rīmī trīsī trīsī tīmē trīsī trīsī tī wichī tātua nyāngā chāmī kī tī rī rīmī kī nāngā chāmī kī rīmī kī tukhu tī rī yā tā chakku tōngu mōndu njūkā rī chī ndī nāni kēlān dzīn cī kēlān tōng cīm lān dā cī tamadhi tamushe higwa chakwa nyuwamu kachinari ngonji wayu topi shashe che litri kanroyena shatsu kuna imbi che sarnad gukwa da alo theta shanu khatunga tagu kunga kai kakenga lenga kena chasun kuna wasa ta takta naru hto ta zhukhto tōshā, tōshā, tōchī, dēshā gukā, dā ālō, tēshā rō, sōmbā pō kacangā īchā sīn chīgā lēngā kēnā tīshū kā, wā tā tā tāktā nā rō, tō tā jāk tō tū nō dā. Ā kā chīchī tsangā nā dā, dā nī gā nā nī gā yu khā wū kā rā tā dā nā, jī jī rā dī mū ā kā chīchī tsangā nī jī rā pā dō kā. Jīn dā jī rā kā zhū mīn jī rā rī, tōshā, tōshā, tōchī gā nā, tīn dīwā khūnā tōmbā mārā nū lēg zir mūd tōshā tōshā tī rē tāñi gā tīmā tū nāne hārā tsarā khurnā chikhano ākā chīchī tāngan dī tīmā rē yā jī wāyū tōpī shāshī chī lī tī kāngrāng yā nā shāshū khūnā yīmbī chā sār nā nā dī kāngrāng tū kūchī tātō dāngshik chī tātō mbā chē chē kāwī nī kāngrāng yīmbī shār nā chichik tigmatsu, kaamarimu, tah tigmatsu kuchisun tikhay dajayna dajuk tu kukorloo zindar, tiyinga kukorloo zindar wimba sheche, kawinyi kongrong imbarta wimba imbishir nan dozina dajuk tu naimari, ngumuri o kawinyi kongrong re kongri wimba re tisir yinga kukorloo dajay wimba kawinyi kongrong maari, kaamari tikhay dajay tajay da kukorloo liya ti tansa ti munga hala tsama matrin uga Mūgā dājīgsū tā kañjīgā gā tūnīn dājīgā kañrōng yīn, kañrōng mā, kañjīgā tūnīn dājīgā kañ jūsū tīrī nāngkā chīchā tāgīn yī kañrōng yīn bārtā tukhā yīn bīshī nān dō dājīgā khatak mātā nāngkā nī wū mā yīn bīshī tādī lētā nā tī lēh kōlūg rī kāshī, kāshī, dāngshī sō rī rī nī chī chāyāt gu nā kātsa kāi tsōngzhūnu xe tōngā mō dhāg tōng yēn zhī pā lā nīwā tsōngnū gā lī tsik yīngā xe tsōng sā rā dhāg yēn zhī pār mā sā nīwā tā kā tsik nī zhī tsik nū gā lī tsik yīngā zhī gā mīn jirvī lī tsik sā rā dhī gā chā pār tā tā nīn yu guā dhī gōn dhī chū nā xā tsū khū nā yīn bār tā chū nā ngōn jī wā yu tō pī xā shī chī lī tsik kāng rōng yīn bī sā rā chāvā kīyat gukā, yā tī na mātā na chāpṣe, jī chāpṣe dhukū nū chāpṇu u tō na kūjī mārā, dhī chāpṇu dhā sānu u tō na kūjī rā, dhāmnu u tō na kūkua, dhī chāpṇu wākā rā tā chā wāzā, chāpṇu dhā yevī chāpṇu dhī na khatā shēlā tā yōgā, rīngā lō bēnū gā, kāngsak tī tā yōngyā lō bō kū kā dā lō bēnū, kāng rāgā rā dhī dhāmgū nū yīngā chāpṇu dhī jirī, dhā māngwā gā chāpṇu kashya mā dīnu gā kārā, ājāngshya chāngā rā, chō rī rī nī chī chēm. Chō nā ngōngyū wāyū tōpī shāshī chī lī tī kāngrōng yīmbar tā, chō nā ngōngyū wāyū tōpī shēpā tāhtā rī rī tī yīmbī shirr. Ndi pā kū pī chē tō dhī tē tō yīmbī shirr chī chī, shēpā jī wā nā di pā kū pī chē tō dhī yīmbī shirr gō gā. Mā chā nā, tī chī rī mā chā nā dhī nā, tātāvī lī tīk mīmbā tīkmā tī, tātāvī lī tīk mī tī tīngnā dī nī rī yā. Chī nā ngōngyū wā yī kī ndī yēn yī sū rū dī chāng, shiklā shē pā tātāvī lī tīk dī rā tī, kī tī rī pā lā yarvā tīmbā yō pī shir, kāng rī nā chē shir, kē shir,
아장세 다토 다타와 그비 리츠가연 요구네 태샤 그샤 아장샤드나 마와토 밀리츠 그나연 요구네 초나 샤츠 코나마임베테 초나 셰츠 코나임비서 고카 니 코나눈데 마나츠 테테데 코나 바슈 닐 딱딱 쿵쿵 쿵와 de jo hane ana chuche da de jer kinya ana chuche da ma tna te she ke she dong she so ri ri ni chi che ri ri ni chi che cho ne she zu ku na yin be te cho ne she zu ku na yin wu xi ju pe dan di cho nan li yen bi she zu yo ba me chu chang cho ne she zu ma yin ba nan be che ni cho ne she zu yin be tun be she pa ti bi she zhe na zhe na chunam kuna shiwi kuna ndiga trashil, ganshil, kashil, dachu chadhira na di hanchi ka shetsu tomba yo meka nanshuk ma shetra di ma diga kawan di nana sheka me dachu shetsu tomba yiman di sheku yo di nyanga ta chana anamchu zana anamchu Tete chua nam she tsu kuna yinu shi jupi jopa kuni dandu mada nan shu cha da imbi shirad. Ma che na chawa yorata mada nan shu cha ji kutun yopi shirad guka. Da chichu chichu. Do imbi a nan shu cha da la khsum yo. Tong mu nyang a zhen den nan pchu sara. Ka zhan a zhig zhen la da tig da na zhig den a zhen den nan pchu sara. A nyua gu nyang a mada nan pchu sara. Simba gu nyang a misi nan pchu sara. Hui di zhig na a zha ku na na hi chi nyan zha yin zi zi na zi chu simbu nang ge gang ra. A zha ku na na hi chi nyan zha yin zi na zi chu simbu nang ge gang ra. Da na xi ji nian xia ku na yin zi na zi jiu si wu nang ni gang ra zi nga qia pe zi yu gu na ra xe ku na rinpo qi zi zi na gang na zhig me ke xe ku na rinpo qi zi zi na zhig wu ka me ke di zhig wu na ma ra qi zi ya zhig wu na xe ma yin bi ngi wu yin yang rinpo qi yin wu yu gu na ri yu zha yu ra gu na ta yu zha yu na di ta ke ta di Anafchoo zhugu nuu tshindu uzu kachaa shichi tato nyambar njuggu saagu anangazi yana saa nirim. Zhanda anafchoo saa dungu zhintzai chira. Chachi, ngiwu kanga rungu chachi ti. Ngiwu ti maayinbi, ngiwu zhanla danba nambar chani. Ngiwu ti kuna la. Ada nuu ti shaku nuu ti nyinga zhanda anafchoo zhiri ya. Kuwata chachi kanga, ngiwu kanga chachi ti, ngiwu ti mato, ngiwu zhena danba nambar shopa tzichiri ya. Ti nga zhanda nabcho tzichiri. Mada nabcho tzikunu, chachi kanshi ngiwu ti la madanba nambar cheni, zhena da mada nambar shochimari. Ngiwu ti la madanba nambar shopa re. Ti nga mada nabcho tzichiri. Kwa na, di ada mertokha yin zina ada mertokha nye yin zina ada mertokha nye yin zina tato ada tokha yimunga nam bati duku te tkji mara ada mertokha kumu re zina re ya ti yin re ada mertokha kuna re ada mertokha nye yin ucha ada kuna mertokha re bari ada mertokha kuna re tzina kuwa chikalona na ada mertokha ra ngiwu khuna ra tokha ma re tiu kwa tiu ni re ja khuna mertokha in no mindi nu jin se jin mertokha la ja ga me se ka taru yu ko ba ba ka la tokha ra mertokha re ti na ta ja mertokha khuna in ga ka cha ni ga ja khuna mertokha in ga ka cha mindi ta un je yo dig na ra khile ni ni bi un ri ya dig na ra khile me ron na un ri ada nahi ji nyan sha de na she ada nahi ji nyan sha de ada khuna nahi ji nyan sha de je ada khuna nahi ji nyan sha na ge nan ju ge ada me da xian zhe me de ge ka tu men zeng ge zhi men zeng ge ru men zeng ge ra xia men zeng ge ke ge da ke mo men da men de ge de na da khuna nahi ji nyan sha de na da khuna yo pa re ma re da khuna yo pa yin ma re de na da ki nyan gu ma re ya kuwa te, ada kuna yuwa te chi cheze
kachinari ngonji mana ni topi litik ti tonse na tata wa khuna imbi chesa na dunde na ngonji mana ng litik yena a ngonji mana ng litik yena tata wa yin gu na re tsu jiri ya ku kwa kwa de ngonji mana yena ngonji mana imbi litik te ki tahta wa tumbili tsiyin gu na red na ti ma red jirpa ti injora marmu onchang dani tukha ti kani on na mana nyaka tahta chayaz no tsikdi tukhni ta khusu jindi walon na chaysha chaysha di chabundi njukhna arzu kanshikna sha da shentsunga rikjikna sha shentsunga li tsikka rikjikna sha chaysha chaysha ani ri ni ji che chunyi ta ta wa khuna im ba the de ni re chunyi ngun ji ma na ani to pi li ti ke ti to she im bi she de gu ke ta u cho ti to ke men dang ge men da de na i ta ka ta ka i na ta ro ta ka ta ka i cho ne chunyi ngun ji ma na ani to pi chunyi ngun ji ma na ani to pa ma im ba to ngun ji ma na ki to pa i bi she to na ti ra chu ne re mana ni thosa ju ni mar zi zi de ke kuwal na chi ka kuwal ngu ka la kata ni ga ri gon ji ga ju mu te ke zi ma kata ni ga ka tang ta ni so so gon ji ga ju yu ma to kata ni gon ji ga min ju we zi chi ti ra chi ki na ne chi ni che zi yin ne ya gu wa de te san du ge na yi che won ne ya sha te sha gu nu de ta ge chi chu ka ke ke ti za sha la tum da ni cha ta ge cha wa che li u chi che da ngi tito tsa na nga zhi tsa gu zi ni ra tito tsa na nga zhi mi tsa ke xe kwe zhi mi tsa ke xe kwe nim da tsa ke me ke ti da ta ju nyan ke me ke ya xe xa zhi xa ni ri ri ni ji jia ngon ju ma na ni to pi li tsa ke ti tun xe yin pa ta chu ni zi tang yi ngon ju la ma na ka tang ni yi ngon ju la ma na ta to pa kang xe li tsa ke ti ma wa tun xe yin pi xe re zi di rong de kile yin xe ku ka kile tong mu kong re na ka ngun yu ma na ka ta ka yi yin tang meng ge kile ti re kile yin wa mu li tsu te ma wa tong xe yin na me ti re ti na ni tong mu len da na zhe ka ngu ti yi ge yi ge ngun yi ka ka ta yi to pa tak ma zhe zhe zhe tong zhe na ta ti zhe mu gu ge zhe ni ye tong mu la zhe no ta ti zhe mu gu ge ngun yi ge na
ka ta tho ka ta she mu gu shi ra tong sa ge de ta yi wa che de ren na ma wa tong she la ma ren na ma wa tong she ma ye zu zu na ma wa tong she yi nu she zhi li ya ta xie xia ta zhi xia ni ri ri ni qi jian de a xie xia ta zhi xia ni ri ri ni qi jian chu yi li zhi ge ti ma wa tong she yin ba te chu ni zhi dong wu li zhi ge ti ma wa tong she yin ba gang xi ni wa yang yin bi shi dong wu gang zhe xie xia zhe ni wa gang zhe zhi xia zhe dong wu wan ji ga zhe ni wa wan ji da zhe bu dong wu zhe ti chu ta ta wi li zhi la xiu dewa la qil kathir la chö ji thopa imbi shir de dina ta kashya ta zhik se te mawa inu zhu thasung de de arikha dungbu de ingu nir arikha hungu nu nir tina tisim ga iwa so so kariya dhutana ta tancha te hara bugu nir ta denpa re mawa ton she re tzi kelengu nir nyiwa yon chuti guru nyiwa ngu ji ta jembu ta kaya ta charpa chu ta ta vi li tzi la chitang dihka nila htishi soso topi zhengjir jili tkhiyinba samtokche zhungan la yongsa chokhi shirat guka samtokche zhungan de chivirna shenchong di khtobchong di kanri na adagzheng khtombi niwa chongwa khtavirndo naad guka khtavirndo naad nu kanri na shesha tog chesha niga tahta yimber do tana ri tahta yimber do na chuni tahta kun ni ma chepe te chuni zi dongola mana ka to niwala mana ta ti ngun ji to pi li ts ke ti ma wa kuna ton she yim bi se ton she yim ba kun ta de sem ba ti yim bi se de ni nyam ba de ju ju ga cha ta ju se ma wa kuna di kuna de ji na chun ru ta ta ka ra ta ta ge chen de ma wa kuna ma re ta ta la ra ji na re ti na di kuna de kwa len ji ta to chi ke len go zu na ta we de ge ge ho ju ju na ke pa che we sha ke pa che ji xiwi ngandaga nani ta ka maungwa tunguru mato tata mtun tiw kuwa ti le kuwa shi ta kaya ta sha kaga shi ka maungwa mda tata mtun di kuwa le mene kuna la wendani gongpa nyo kuwa zi zira kuwa ta gongtun jo kuwa na gongtun chidun jo kuwa na kaga neka ti ga maungwa tunbi neka ti ta kaga tata wa tunma tsa tsa guwa ya gongto tiri kuga maungwa tunbi neka ta li tsa ti tata wa ma tun zi takara tata kaga cha tata wa tunbi neka ta maungwa ma tun zi zi ya gongto tiri jo kuwa jiwa la kashi nari u na tsawe ma na nika tata cha chi sungwa ma ta tam sar na zi tina kata ni jin jiye su ta ta yin bi sunga yin zhi di yin jiye yin na ta ta ku ni che bi sunga ka la yin ti di yin ma wa tong di ke la su kwa jik pa ta ma yu yi shi hui na zi ji yu zi shi ma wa tong ta ta ni se shi yu zi shi di ke ni tong se shi yu zi shi ma wa ta ta ni tong ji shi yu zi shi di ke ni su su la di ke ni su su la ni bi li ci nen zha ta ma yu bi shi er zi gu ke de mu mo shen chun zi li ci tan che pun di ri ri ya che ku sen ba mu wu chung zi ta che ku zi wa mu ri che kui zhuwa mu kachi nari ngun yu aayu topi li tsi yin na zhen la yurwi sha tsi la menji pi che se na di zhen la yurwi siwi zhen da adag zhen yin si siwi zhen na ku mrung ku wada kaa ku gu she pu tang zhen shawi yin tu kuwa ti kuwa she pu tang zhen shawi yin te ku yu ma to adag zhen yin si siwi zhen na ku mrung ti mrung nu jin tsen che re zi na xiaxia tamita baga li tsiri kato xia la xiaxia tamita baga li tsiri la adag zhen jie yuwa min jie zi adag zhen jie yuwa min jie zi di nan di zhen la juru siwi zhen de kong a guwa xie pa pu li zhen
샤비 일라죠 뜨는요. 차샤 차샤 총샤 니는 그 차샤 등 총샤 니가 샤샤

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
хатга нумбу нумбу дитай нэмши гэрани гугада нумбу нумбу дитай нэмши тамад чик тонтон дийята хагмо конжижна кай дитя кай ембас хэра кимана нам чук цэзгука диду хотэ шукури кай топэта кай кинжи ла няю ишэ юэта манан пумула о хи сон ишэ дитцона манан гэ катанига пута мулан дига цэсонлата Manang, manang, manjig, manang, puta mula, tena, nya, murmo, khinta murmo, nya siburi khinta murmo, chuchin jig, la khinta muyo ishi, yorata, nya te imbi shara, tatana, ta te chukido nari. Ya, chakko, gawamo, kashi nari, ngunduk mepi mangshin di, tsik kanga wama, kangronga, yinju chaya na, chola si yangji to pi che san na gu ka de de mo gu ndo me pa de gu chen ta ndo che ma yin ba de yin gu wo ta xu re di chu yin gu wo ta ni re te ni ga ge cha che de ni de gu ga a gu ndo gu chen ya ma yin ndo chen ya ma yin li chu yin ya li chu ke na ni di chu yin te mo de ke gu a tan ta gu ga di tsui na ti ti la yang ji sa yu to pi che na di wa de na ye na ma na yang ji sa go ta go ke xia ne ke wang zo keng xuan jian ke a da mo jun so ri ri ni chi che go ke di da mo jun ge jun de wo zu nge ni le na cha tang xi ni de wo long a wa cha na ru jo ma sa zu jun di sa wei zhe gu ni de yo long a ti sati yonu ti ta chizi ni na mishi ge yino ta inji marpan doke yino ta inji marpan doke nashir yangji ke niwaade ta cho chonu kuwaade uku kea yangji ke ni yangji la niwa huynji zina waza nga sajag zang zina ta tihe che la ta zangji zangayi jimeno tartik ke zangte yangji sajog kuka nya shen chi nyung a sa jo nyung ta ti he che la ta chi nyung a tong ji me tong no de yang yang ji ga sa jo ku ka a ti na ti he che la ta kyun ji me no ti e yin na ma na ti to ka sa ge chun de ti ba to khama yang ji yo ni me ka ti yang ji jig ta na yi no cha ta ta re ya chu na la si yang ji to pe ta chu na gu ndog me pi ma zhen di ti ka nga wa ma kang rong ge yin ji che yin bi she de a xia ne ge de na yin ji ka la ta wang zo kang de na yin ji nga la ta chun chen ge de na yin ji wa la ta a da mo chun de na yin ji ma la ta ka nga wa ma de yangji sa to ku ku mo yangji sa to pi li chi na ngi wa te yangji sa to ku ra ka nga wa ma yangji cheng ge li chi na chu jin di chi la yangji sa to gu a mu gu ti mu gu mu ta ku je de ja ku ka do ku ge na to ku ge ya chu na gu ndo me pe ma je tan di chi ka ka nga wa ma kang rong ge yangji je yin be te chu na ra la si ngu tang ya ra la hui ndog me pi ka tang chi mang zhi chen zhi di tsu ka nga wa ma kong rong ka yin ji che yin bi shi rr gu ka da chi na ta chi gu ka yi mang zhi yi na ka yi ka shi gu cha ri gu shi gu dir la mang zhi ka yi ta cha zhi ni ga zhok ka mang zhi ka yi ta cha zhi ni ga ri yin ji ga ka nga wa ma kong rong shik tong na di ni tsik tong ge zhi ta zho yang ji to mu gu zhi mu kong zhi na kong ke ke ke ke chun zhi nung dir ka re zhi zhi ri ya cho na la si yang ji me pe te cho na yang ji me pe zhin ji zhi li tsik di wa ku na tong shi yin bi shi zhi zhin ji zhi nung ge zhin ji ri li tsik gu nu man zhi tang gu ndo la su ka 장마라 구구아 디나네 수 마제 구구아
마트나 테테르엠 바 아다르가 마라나나 용서 적피시르드 그라 다토바나나 용서 적피시르드 누리야 케코 좋아모 카시나리 나라리 진지

0: 看的人，你们以为罗祖呢？你有点心疼，说那么说那么几位，我来特别难找人。俺人呢，天气热不热呢？不是你个别难办些的，难得个人同等，难得看上去中更得怂样。你有次来真做等，是吧？一起等俺娘儿都健康那什么？我的个罗是罗祖，皮里个干弄死吃的。Өсірге лауыр жөбір дейсіл ұндаңын үйіңі әремдің ұфтан бөжіңі. Дарда, ғарың яңшкір жандымны, парки чымшын жамлан тенбі, шылым чамуды әнері ланды үфдейсі. Жолым дейінемі, әр жаңырың әрінсуғы жасынны, ғанам жын тала сандыған.
1: Rengam kanawa warkam dani terang zombapu amereng gombor chinda kaprikadam da dansi nangandaga tanga da morangnik zamchin da muzgibdini wangitik dan remdil denjigib shugundi xandar chizgik dirkura jilinzgi chuyi. Ya demu?
2: Oo demu, zonjuga demu.
1: Demu likaga jesang chone nga chubu lensinda ga janda tangni da tangi lensinda shig nuk wadin cheshi wadang chabchigda chorangnik zamchin da yang ngatsuga warkir katukta maga nirmdri denjig juzhimbe jangwa kilgirsim dandar shikab ksambaga tula tukumi yubdamchini shonur temrishigo.
2: Oo, kwadanshi.
1: Titana, ta terang lensindin nangar karma abjeltum uzuk. Titsundin nangar, ta echu nirmdri denjig kalichin ramjindin nari chukku chorang ilan sonji nang lirik lakani girginzgiri. Ta loma tang reda tang yang tapche suktang nirmdri denjig nila ngatsi ta di jinta tornang chizgigu di korni kabdazga tongtongzgi na.
2: Ya, laksu. Tukumar chiye chungun uukil nontan nikunga nandji kaps jayun uochi liktsun randar kawaratang rambak khwarti nga tanggan na yitun mila gami yonkin tsu rei dang chatan bala kwaatan nyang tukwa nisya. Tene tangdi siyangil lakbun la kwanjir chi tangin nangkin chi zangsun gong kung taitag zoti jindag kem uochi najun kilewa ratan bata jilag layang kama sanji tangni kwaatan chiye siya. Tene ta tari dhkutsum dhe njigi lihangi shukhni tukhtum shi pasha. Sheni sula yang gungtagzha. Tene ta chika chani, kaasanga chani, shechakka lan shi pa gandamu gha dhkutsum jandir gandhi kapsan kodrik shi wala ha lepi nantang chambun dhig samson. Ta tawa yana chatunga di gandhi najun shika kaprik ngangu thome. Yana chukka ta nyasazgin rongdi kaprin dhe la yang jomwa rin chimza tsangko kandhi nara kada meni. Tamu tsezgi tkido.
1: Kaji.
2: Tintana ta ndi chachi lamzgo non tamu kashong kodrik chitangna nga chundi ta kaprikalami chatan nanggo korti tsotsola ta ranga chi lam thumal langkama kani onsang ta lam kanta chochimba. Mawa lam kanta yin jogun nandi korla tsotsola ngo tongkenyo mawan dika nandi. Tintana ka mdi nyakchayi tikim lamzgo lamzgo non kashong chikchirka. Ritum jandir khoyala donyang chembon de samsung tena ngarang thomrin je jandu chi li sang tang pu yam ni ni ta chir ge ta thang ko kim da zi na ti tok chara bara na to man chi ji sa so ta che tok ye na chok ta nga tang ngan jawa ge chong ti ni zo yang sir chi ni grim de a chi do lik la kha chi ti ta cha lu ar ta len da la jan kin tang thang kin nga tang ngan ri le gang chik ba me chik ba kha chok chik ba Tanda mundi gami yungkin mangpu shikla Denji kukin chumbala Ta chi chika samlo tang, li sang tang, pingin tang Sambi chesu gu tenni, haa li pi yakpuri samsung Jensin chesari zina ta tawari wukirka Nang na ta chigi tadik nandara, ganglin nandara la sikwa Shiga chalib shirjin pi gangz giri Ngi lo de shiranga, shiga chirku waka yanchung Achungde ga gami sanji yangsirka davgirka Diktsin de la yang chigi zonin nandara zina chukko Di la kadang chachan kin tar hong ratang Nimo karmajan ta nyunga. Tina nga tsu, takwarta ta tarma ga tsuhin randaranda zuhi na shiga hali pizan buri tera. Mawa na ta uji homa chiwa kashuk na jire pandi la kaya nga tsiga ndamu tsumja khortan na hali piko kibi yakuri samson tani ta ndera di nang ta chik shigna rangi rangi layan ko kizu chambari samti da tsumja yili thang nipayam. Tene sanga tani chuma satan kanzi gina lanta chuku. Nga tsu na pikisam tang malam tsum kinchi lambari. Dei nga tsu lam chie chung tang lam rang tong kong ta chio chung. Ta ma tsi lam chanda ni echu dee tigra jia pan ra. Ta tsu yi nga chit gang rung zga chon ni achi shirik pher chang chan long shong gu ga. Daga teka ta nga tsu mazgi de chiwani zo ami ta cha tsi ko tsin do kom tsi fo si lam tok ba de ne zo ti ma tsi lam ra mon de do ke ne ba ne zo ti ta nga chi de ne ma tsi ge to nya la pak sin mon ge ti ak ti na lam khan di cho ni che ti lam de la zo ni ko tok nam ge kan da yim ba ta che ran nam de re che ter cho jin ba nga ran che ter cho jin ba di la kan ni ta lem si pi de yo ti zo ni dan dan dan ra zi kho ra wa na ngom bi lam den de den jik lam da ra mongom bi lam pisul pisum chung ye ka lam de la ka na ta pensil la san de tang pensil la nyang tu che tang pensil la ten kir si ti zo yi me ka pa tang bi pi rang jin jian ta ma song zo yi me man chu jian tang zo ne yin ta zo ri me chen chu jian ta jo pa lo na chen chu ndi zum ti na ta ji go ji yo ni chen chu la me bi je bi cha ni on de hen de hen le go ga ta hi Чисэндир жагоно том тамбаг татынгылдын жандырында зуйна чиг чынчугла манчугла шиге шарсы том тамбаны дөбө көсөм чи томозри динсе чигне дөндө денжигни шиге качынжи денжигмена чиңме патын мозри нине мычыгылам канде чупи ламты ниорт чуллык билам тандым карузглан чути замуран том татты ёкти тэкнга неш жулихан асымбайында
1: жи
2: Tane joaina ta thangun do lamz go nun de na ra ni na ta di lam di ra ni ti ma ti la lam khan de la se tok pa chan ju ne mo shi song sa song ta mo je na ju so ti sa tong se zin na lam de ju go ga ma ti nga ro ta wi na ma ti lam khan de ju na ta mo lo ji ti ga zin ba na mo gri lam di la khan ni nga ti khar sa na ja ki to ara phan ki mi che de te tong ju yi tong de che tong de ne ma u na lamz go nu de la so na ta di jinni wan di lam di tsum juwi taso rang rang la ji shukdum jajin ba, shertuk jajin ba, chanji jajin ba da muzga lukta di tabka da da tanga da zuwi na ngombi lam da cho pikapsa rang ga yin na ji giginzi ge lankur koryan jile dhanje kitam jogo ni da muzi ji te yindang ma chi chi andahe da lam u se go no ga nda mo ga zom igni na dadin li shak da zuwa nyane so na shi ga ji rang rang la yangchir jik sandir jia tani tamuz gre mongom bi lam chi kaps yang de lam de hin jo hok pam bi kaps and de sha la cha hok po pam de ki di hok sa mi ran gi gen ji bi cha ne yang chi ro ma chu ndi shirka kar nok chi di ta su ki bla la zi gi rang gal hak sam tang rang di nyang tul la ban jum ten na yang gi la yang chi chi sha ja mo de ta ka sam chi ti chora yo ka ta ge dal li hang jwa mo ya ta ni ta li hang ga mo da zi di yana di tarangga chigi nga tsu lamda chidi tasu chigi japan chiri ki zhiongsa chiri hama chawu ina chuka di tojigin chongjigin ni chigi japan mao shiongsa chiri retara chigi lamdi chopi kesa nga chigi jenja denjik tang shokso su zazib siyati yang mongo milanga piksim ngonjir chay tasu tojigin na tang zhongjigin na tang tomi talim nyak chigi mabra ta nga tsu japan chiri yin tang mida nga tsu lam tu kyo di taso nyang tuk tang, kho pa tang, yi chi tang, ga tsik tang mi samba karwi jinzo yo pi go ni lam tu kyo jindisi ka kar chen je san song tani ta tung go ndi ya nang ka sa foma ca wu ina chuko shok su su ma su su ina chuko tani kang sim tang, korta la suka, jirta la suka shomba tang de pi kyab sa de tang la tang tu xie ti cho la xa ca yima nam la nyang ni ni tang gen kri yo pi gu ni cho chi pi sim ngon jir yung wii cha xii mwanda xiwa yin jen tar

ཁལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

Da dhugun da chamsan ligatin ga guni, mizi yarsa gamba, mizi yarsa gamba ga sani zung. Rishki ga yarsa gamba dayana, rishki ga yarsa gamba ga ta tani nyo zung yi tibbi ganda tangna, darta ga yarsa gamba ga rinkung de zung gina yung, zung hrtanshik ga namba guni, pejian yu tamni, tamo ga namba rizi dali, kavdaya guni, tamo zi. Maung pa na, kuni ga zung gina, yarsa gamba ga tunkung dev dini dal tangi, nda tsangrik dang timbi guni, tsangrik jangil lam dekhar, pegi su tangu gis, nda shigi tangu gis na, kuni ga zung gina, yarsa gamba da kari manzi liya tibka, yarsa gamba da kari linkumar densung ga manzi garg da liya tibka, tiyanshik ga donshi garg da liya tibka. Gomshi gargindar li atabk dala suqa ngay tini sotay iri kuni gaya ngay na maa upa na tigin gyoji na yarsa gomga lam kanda pejin gyoji resi tamu ga yang dang jika yosi tamu ngay tini kaabda zaga gomang sikita da soma ngay na yaxi nyanko namba suqa ngay na da lirgin dey tang thakirin rewa yoni ngay zi yinna chukku manna chukku gang tarjion karni ga suqa ngay na rung ta kenyir ga lam kanda ni tsangmanda tawa ga wa londin da yang na chig rung nyamnyongzg, nyamshilinondo yung khinda yagbojil. Teb zhinda ujung lhasa zhongchir ga uljanda yung gina yung datang yung derangan dhiyam khinda kir yung hukk. Da kung ga uja zhongkhin ga tsunga mgumar tserang tawar tsong gina rungi da ujanda chig linhun yinin na. Di anshik ga uljanda tawar tsong gina da porjanda yuning ga sashandani yara nangzhin yung. Tani rangi tsongina, yang uga jaga zorsalda dhugunda dhortin daldangi, di lihnun rabdang rambayi. Digi daldangi, darta yangina, da sani sosu ninda shirtsungi daldangi, yachi zashiba mangpuzika yang argabsa topkuyoni. Tepshinda kuwa rangi tsongina, yang janda rangi kiliga kargitaga tunzi zika ngitil tani yangina, anda jirgi jelga dhangdali, darta da shanshin shenang di riamtsung yi, digi dali nyamnyong yang ganga mamaz ga vlang yoni da surmin songtam chen song di tang yong da tang yang ko rang yil da song gina da wo jan de ka ring ga da ni zhezhu yi zhezhu de la ten da tang wen de sa ki sa sha mang bu zga song gina jan de yo khin yang jie ma ni jie ma yo go ni de mo zi gen nu di han chi ge ku cha da song gina yang kam su ge la gan de ni yang ha chen ge li ni li kim de song ge la ga de shu so su ni yang pamba thongguni tumur dhig jenggu chanday sabshuk sosuna gafsa thawku kizidali kaptazga gomansi yita dedagla kwaartan chishini dhigna dhitsu jiganga dherunga lemsin tongsamda nijogudan ta lesindaga suomrin gankirwa lhargyara xidang tarkilwa shiglu shikib tarkilwa ganjuk serang tongso onumarin shiniyin rikabzang namjiga kishigan yalmada tabshil shiniyin lesindar jimi nangla masu samayin kirinjil dademushirupo namba

0: Sedin jen yang kentuk nan ba chen nan ba demu ina nga len chen din don zen ba ring zen ro ma yin
1: demu tuk nan ba nga len chen din gon zen ba kwa ten ja yin
0: da ta chen nan bi nian lum ten jo zen ban da na chong rung jang zhu nian cheng kheng wo ge le long cheng ge gang zhong se sam len chen yin tang di len chen nan de zong ri bi chen nan la xi jin ping ge ye si le zhong le guo long wa dang a zhe ge sem ta mi xi bi chan ba ni guo zhi xiu bi nan ba ji shi de san ba ge ga se xie
2: Шер Джонсы алуулуу төчөөх серсэнд пангви чнаасуу хөштөмчи поня гаемэлэр кечигрэн эвьон таахта чэци игнэм шин нэгшин бандын гангжон серсэн лесэн ян
1: Ши Цзиньпин гэр ясэл чондык курглан ва Nyang kunan ba, tang di rjaisil chondik kuralang wa chibi lenchen na da Xi Jinping ji, rjaisil chondik kuralang wa bul dang bi kag nian nga di, zhizhig dang samli li ka ngar li yagbar rupgi ji waag dong ji yinay.
0: Zhizhig dang samlu li ka shi di ngi bar da tenil la mokba dang zhiyong la shamdag shiwa di zhizhi ngan chila zi di. Zhiyong la samlu dong a dang pe shuk chenpo kong da chiba, dun sha chenpo la mokba ji dang, Лика Белвин джигу тан хижигси аннал самбар шите вафтын тафтын джи шава цумги хуамжурин зигчин на танга тенэ лика ин батан дахин зэнтэн джа лика на танга лика хачан гэ чэва шигин танга кэп чачиг би чунг цангзум джин цуг тан самби цэнда Nga цу танги хуамжурин зигчин тэнэ тэн зэнгэ тухта варсам да джинчун шите Тобхэг чигжил джи хуамжурин зигчин кунта фэйо батан Mamang jie chua yarji tang yo. Dayang jakeb shenang ga niv la zirtsin jereduk ma shung na huanjur nzikchin tene tenzin jie dir jereduk yung masil la jereduk tong yang manyan. Dana nga tsi tanga sabi lamshuk jinchung shi de longo jia la yonggil marstung vi zirtsi langsha yin la. Tangrib chungki anatun tatag tagchul shi bi zirtsi langsha yang yin. Dedang lan da ngiw huayun tang sambi huayun jen zikchin yi ga yigbur fiwa tang Jakob jia ngiwu tobhi tang sambi tobhi ni ka chere jipa. Jayung marikaka mamang jia ngiwu tsuwa tang sambi tsuwa ni ka lagji shunga ji yin na Chunggu chachi dambi jizu rangli jia shazhig vzhani delag ngang danta kilapala tong tabari.
1: Zhizhug tang sambi li ka na marikaisa rangli jia ndakhin zan tang jia chaukong san zanbi lhoptun jia gogni saabtan tang jia tanga. Tang yong tang ar yayong mag mag jim tanjil mbantab xe bi tamung gub samdir mag jya sabtan ag tang jitay yinay. Tang yong tang libshil ba zi mar kaisa rang liga tang gong chan rang liga jya daisim uf tanbaru jay di. Tang ga darti diram jya ga yarchir zan zan ngon jiru xe jil nan nan jig jig ga mbar chun thomil bshay gi ba tang. Liga ririb jin dan dan dig dig ga yagbar ag rabni. Tajig njandar cho jya nga cho marabndi ga yirkil la jamji ga yirtasa war zon lim shay gi. Gochil libshil baab jatang, chabardam thorim libshil baadzi, mar kaisi rangdagi jir zawi rigbya zhondag la namshin cha baadi, nyankui nirzil laab zidi. Zhangbu zhangbzhig dang, jama jibzhinda mar kaisi lenin rangdagi dang, mozai tongar gongba. Lhabarda tenshu pinji rigbya zhondag dang, chomshil xam jir gongba gachin, chanrig dang thambi gongba lar dawab ji lhobjong shegi. Dang lhobja dang libshil bi lhoblang, Jatsuk chanrik kheng, thorim lhobja. Rigbi zhondag lhobjong shtegni chochong suk changmi, mar kaisi rangdag nil ngibjong ga lhabjab shidi. Mar kaisi rangdag lhobjong dang, shimjig, jatsuk jibshay bi gayasa gachin chagbar shaygi. Lipshil baag sarwa dang, gajona lipshil baag zi, dewi jang rigbi zhondag ji lhobjong tamzim shini. Jinchong thomil ji lhobjong shiwab jil, mar kaisi rangdag ji langshuk dang, shtawa. Tawki jibjaya di ganaadun laar tukshib danga, ganaadun tukshulub shaygi ba danga, pisam danga dandan dambarub jaygi.
0: Zhunggu chachi dambi chisuk ranglih gurja zhizhig dang lhobsu dangsib dhbini. Jayung marikaka mamang nam Zhunggu chachi dambi chisuk ranglih jya labchiwi darchi ugu tanjil dang jigjil shaygi. Chisuk ranglih jya dewi rintang ma lagan zikchin shay hu chari.

0: chak alarale
1: ten gergen patin larale
0: nang lari ten ten alarale
1: chokpo chonsho tho cheto na chosi pe ga chlen chen jo jo ki trin chen cha chan per si ni ala nga ga ta cha sen jo ro wa ga sa sho
2: ya na chung chi chok cho tena Tumarang nga tsu terang ga jokki chingjir ga chanpa chungunda ga nga shik juyil. Terang ga jokki chingjir ga chanpa chungunda ga nga gong naya jing ngushul la shisim bastar. Tumar lopchuk chung chung tsu ga nyanlima gochik shiyo no ga shila tungomu inji na lopchuk jima chung chung shtanzi na ngamu ga lang no ga shichuk chung chung zirgo no ga leng nyamunda in ta zi tanga. Ya shichuk chung chung zirgo no ga leng nyamunda chupo chung chung tsi gu anyong zi. ling de ling hi keng ge zhu bu chong chong yuan na shan zhen ge mo dang nian de teng xi lin ju ke gu

0: ཤབ་པ་ ཕ་བི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ་ཡེ་ཏོ་མོ་དི་གང་ཆ་ཡིན
0: ཟོང་པོ་ཆང་ཆང་ཚོ་

야 나총 조보서 디나 슈네잉 나초 못타다 데른 거 나총 시비일 가츨 타통 린슨 드그 참바슨바 디바 가치크 나식 주일

0: ཁྱོད པ ཚེ རིང ལག ཅེ ཙམ ནང ཛབ སྐར ཚུམ ཁྲོ ཅེ ད བ ཇོ མ སེར གོ ནོག རི དིམ དག ནང ནི ཙག གི སང ཅི སེ ནི ཏམ ཅི ཙ ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ རི ཉམ ཆུ ལ ཤ ཨ ཁྱི ཚང མ ན ཏམ ཚ ཁོ ཅ གེར གན ཅི ཚམ མ མ མ ཅི ངང ནི ད བ ཇོ མ ར དེ ཐར ཤ ལ Gergana, ni shen makhi? Lopchok chi, dabi ge di shi konu konara, changma er chile ga tang ta. Gergana ge, chi chasak makhi, shi ji. Gergana, ni nashtam shen makhi? Ona, chi pamara lolun chi, shi konu ge nashtam go nyong. 그치죠. 나스템 쉐뇽. 레뇽. 아다베. 데나 치 파마그 쉐노그 나스템 그능니 초른게 치르가노그 나스템 뜨홀라통. 나 아마 로둥그 쉐노그 나스템아다 하징그 가라. 오. 초 초른게 아시그 쉐노그 나스템 끙아가. 게르겐그 마타타 데터티 츠케 츠케 상제 아다와 드미 고치그니 게르겐라 타츠미시 츠케 상지세니 나스템즈그라요 너레 어 츠케 상지즈요 너레 야치츠초 Chachi, zaka sangji ga nashtama nyena nyong. Dabi, chi, ashi gu shenu ga nashtamta, ngu chochik shen na chu. Ngi tundrasu shen makhi. Zaka sangji na, nyuzo re. Mari, nyuzo mari. Ona chiz gre. Zaka sangji ser gu nu ta, zaka zre ya. Mi yangchir. Par tamna ga tsagaz gare. Jib shil. O, dina daga chuzgi tangnare. Lopchok namga tsangka xixi gagoni detar chi. Mi ntangshi ga jabshi gergen jingu lar tashin. Tata, tata, nyerka. Absang jakin ga tsagaz gare ya. Jib shil. Lopchok nam yam tsarte. Kani, o, tomo zhre zhira. Shi khore. Lopkang ngang ta chikir jirshin. Lopchok chi, wujing lenjim mi banja. Adawa dhomi mithilta. Ngo ashi gupshen na, zhuk sungji. Aman jatara, yukwa yukwa zhgi nare sirga. Shukwa che yonu ga, zhuk simzong zhra yin nare sir. Mi, ashe ge lamu yi da tangi shka cha she kukh.
1: Tanda ge zhiga zhiga yu nare. To, simzong zhiga yin ser tun cha zhiga yin nare. Zhiga ge shka she nama ni.
0: Nyan shigla, shiba shi topchin zhu mandu bera lawar ni shziri yi da no ge. Mula zhi zhiga tun tang zhiga. Dawa dhoma ge. Shkadang chungtsam jintur tangni detar shil.
1: Mula tsa tsa huchas gri. Mula tsa tsa zin nasa yonu ri. Mula tsa tsa zin na wari lar jari.
0: Lopchok namji ndrithi munga munga zige hchigitur hchigiti no ge. Dawa dhoma ge chwa kanga lindiv goni nara mahi karuga dawg.
1: Ya, tsangma karuga dhoja dabi ge chuchu shibtar shil.
0: Mala tsa na, xa yi ge shziru zgre ya. Ko kara ra, si tuk munga munga yo nare. Dawa dhomi tetar xepa na, di nani lochuk zge.
1: O na, to nyo zge nare,
0: xe chishung.
1: Nye ma re, to nga ma ranga ranga jenge. Xa yi chung chung zgran janu ge. Su chi ge shtilwa jen zge nare.
0: Gerginji, dabe, chi xe nan do go no.
1: 토브즈르
0: 눈두문도 비시바데 시바

0: chipu demo shiri da tangs
1: na wa yor tang ni che la ngom chir che wi tam ji la la
2: chu po chung chung na la sim ba yor tang ni che rang ye hung chu bi ze ji ji chal
1: nga chu nyam de na chung si bi er ga chal den ju
0: Ya na chung chi chuk chuk, di na cham da na yung chi lho chuk chung chung dari dhruma gu shen nu gu ham sim chi wi ma sir gu na gu shtam chi zga nyan ju yil.
3: Di da chuk chuk pa chung chung tu, nga na tam chun tu, chi chung ku, san da gu, chi chun zin da gu, lho dari dhruma yi, ngu na tam ku ka shang la, ham sim chi wi ma le lo chen tu sir la, na nga mu nga mu sir la, mu le lo chen shi wu yu tu.

0: chirami kintozi, shomo saliandoz. Tanda kwa chuk tiri ta se semang zamzgaramiz. Tanda lelo chanto jo simchenbo chintoz. Ta sirku gunga ta hara shukra, tarangu sa chuk gunga ra mesondo toz. Ya topa chong chong so, haa sam chena jimbe chamozore, ya topa chong chong chong, nye tamji shali chaso, ya...
1: Ya chobo chong chong cho ti chu ko lin ri dang tani da dang yi yang de reng ge ti chu kar ma nga chi reng ge na chong si pe ga chul ta tong lin chen de yang ji zu la yo k de na ji ter a ji ge chobo chong chong cho xian de ne ge ska cha tong zu yo no yin ji na da tong ge ya nang ge ska de dang tani da dang yi chobo chong chong si nga chu na chong si pe ga chul lin chen de ge jo ki ting jir ge chan ba chong de ji li reng ge lang ge jun tong on ba yang na ti pa ga chi ke chan ba chong de ji li da dang yi reng ni ji xie ki bi xie pa dang zhong na shtam dang ka khe shtam kui kam chul la su ga chobo chong chong zo dang nyam chul xian de na har xin de nga chu na chong si pe ga chul lin chen de ta tong xie ge di chul za da wa dang za lh ba za ba sing ji ge xie chu ge di chul nga ra gan ma ji ni di chu zhi ge wa ra chobo chong chong zi lin chen ta tong ge shi ge lim ji li da dang yi chobo chong chong zo rang ni ji jun tong di nyam chul xi chong na re Ya dina di chu ji geng ge yang de ren ge na chung shi bei ga chi ta tong lin chen tong chen de ni ji ge lin chen de ge zong zhe ba dang don zhen ba no ru chu dang zong zhen gan kra la jia zha xi sta ke lu a xi lu dang jie qi ta ke la geng zhe qi dang dang sun ren qin yi yin tang ji mi lin chen ma chu yang qi zhe cha yong da de mo xi

0: Я гергенник кодемо.
1: Я демо.
0: Я демо, дахиделах.
1: Я дахиделах.

0: 시샤영 초구 치사
1: 오로르그 자르츠는 옴사
0: 잔츠자 잔품을 고사
1: 흐몬든지 르르치 토사
2: 오로르그 담비에 담가

0: 黑个都不上着。喂。
1: 哦。
0: 过个。
1: 但是你妈用过的吧？确实也来用过
0: 呢。也来用过呢，是呢。亚丁那这娃，你说开工也真的是黑个太紧张了，别。过个。Ya, tua di lantan macam tu. Ya, tua sembah monyongo.
1: Ya.
0: Tua sembah mo tu ku tangjing ke kau ni tua sendu.
1: Ya.
0: Tua ngah nuti ke nang ni tua nang ngau kangkang re. Tua. Di sul di istana tua nang ngara nuti ku kita re lah. Tapi tua ngau kangkang re.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ tene bemo tene ngasu payu ke tonje meza ndra ki de zau
1: je je chachu payu ke tonje de su chachu chachu on
0: o ngasu ke bojo nagju ke yar za gambate yinde to manda wi torgo jansu ngole mi yito jebja ne nga to chigja par ke khan thon ndra char de ke yar za gambasri tene ngasu ke bemo de na zati de me chane mari zati ke de jansong ko mi de ne chu to nga to nga to chig ja ke to si ne da cha da li ke zame chho de jor ba he ri
1: re re re te ge na chu rang ge sop ta na
0: nga ne ta fo ji fo chu
1: fo ti ge sop ta che mo ne yo ga
0: ji ji ji fo chu lo ba che mo ne thon de ne to ja mi ne ke tak sam lo lo ba ne thar chi da ne ro ni ke pha yu ke thon de chho de jor ba ti chabri ton thacha jang chi de ton thup chi ke ton de nga cho ke ronyi ke kongsen de da zoli
1: je je ta thomar khota ne thar sin rong ko shawar ta sa tig dal ta thakir de yong song le ne nyer ta
0: dub ti ke thakor de chola ta him jo in da chilo ke da da se jannu ke chora mo se la him jo wa ta ne him jo wa ne ji ma nga cho ke tōngzē tē pā chabrā jī jīg tōngzē tō kōngsē tē nā tsūlē
1: Rē rē, tālū chū lō tē?
0: Tālū lō nīkī tā rū yī
1: Rē rē, māhōng pā nā rāngā tsōnglī gā lām khān tā nē chī gā rāngā pīksam rā tā chī mū yōk?
0: Jī mā yī nā, tā ngā tsū kē yār tā gāmbā tē yī nā tā tā rōnyī kē mā tō mā yendā sōr yō nē dē nyō tsōng tām nē gōng chēmbō khū gā mā rī tā jī mā ngā tsū yī nā tā nyō kē nyō kē kē matala parton thaba tende ji ji ke phundu tenda yu
1: je je terang nga lem sin chanda tonle sin no thiji chi sin ye
0: ya ya ka di che ka di che
1: ya ya ya chu demo
2: ha chu demo
1: ha demo demo chu nyawa sa se ra
2: nge ma la yong chen se
1: yong chen je tu po yong chen ge ta thon so rhin ge jem khin de thon je so chi chi ke ro so
2: nga chu pa yu ke thon je ya ta gam ba de che ro
1: re chachu sa che ge thunzi ta son ge na yar sa ge ma tu jamba chiz gun
2: tani ta si zayon yo le
1: zayum
2: ha ha
1: de ma tu
2: a tani ta si troma yo le
1: troma
2: de ma tu te che ru tani chagam chagam zo yo le ti tani ta si kargam tani ta si a sabme re ge zo yo le ti so ta na ha mo po de che ru
1: re re ta chorong so ta so ngena ti er kin ta rang yu shug ne so ji kor ta so so ji nu ge ne chi mo re
2: a ta ne nga so nau ji la da se ti nga zo ke kong se de ke nu de chong de zo ya bo de ri ta ne ta do ne ra la cher zha ong ji de ne da a na ju ke dai biao se ga zhang ao pa yu ke tong zai de zo cher de zai wu
1: je je je ta chu lu ka sai
2: nga lu ta lu som ji son ga re
1: lu sum si sor nga chu ta sun ge na chung je wi lu ka sing gor sa
2: nga da chung jam ne lu nga do sun gor sa
1: je lu nga ti ge ga chung jam nu ge kor mu thani ren ge chung len de chi shang ge yok
2: a lu nga do ne chung ga ri ap ti chung ga ri ya bu ri ti chung ga ri ya bu ri ma ri to on du du tra la ta ko ron ro ke be zon ti ne po sa gu chi de to ti chung jin ro
1: je chorange ingena chonlin da nyergor ta chorange phisum so chhas gi
2: nga phuksam ne da chedo gre ro chong ya po ten di jab je te rong ge phuksam ge chi de mao pa la che phayu ke thong de so la per je so tong che yar kap so pa te chong tham na sam nge phuksam di
1: je je ta chi chu nang sa sa cha ni lhop ta che mu chu tong chu ta ge lhop ta che mu mang pu shir rang ge phai la ung chonlin da nyergor ta so ge chu lam kha so kang kang dam ge do
2: ta ngang zhe yin na che chong zhe jiang de jiao ne lob de che mo tong song ni ta ji song ni che min de ne da che lob de chetsu chemi sondi yene tene chere chonde je maon pa la che lobda ta hyo tun de

야다드

야쪽분한바

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wali khatuga thun narata, nga thakir ta yora ma songa che ka sakhang na wayo ya.
1: Ama ta so. Wale chu arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong mankang ta shagazi chigir adawa nata, nga gangu nigara techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gira wano chow maksa seka chawach.
2: Che tira, ta mirga kirmo temkini maram babtum norak.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yag chamo zgondig ta ngay khinda, ta?
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chi chi zi ta na ta dar tsika lo songnur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukku zi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalong sachag di na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wala, nga ngolo kuramu. Nga nachuk zu nona chazu khwalong gu rauk, cholo gu rauk. Chansong mankang ni ta shangchin yungi nyamli manji guna chukku ya. Manjin da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dintuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar guta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi dashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji nar hagu. Napa manji nyatera timmetum yoke.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mo.
1: Ama, na nachi mankang gana khaparantrasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tue, ge, den, sim. Gel, din, ge, tu. Din, ya.
3: Shkang lege, kwaakil na na, zhang song man lim. Rinzir, bagnil shong na, zhang song man lim. Zhang zhi, yong kam chik na, zhang song man lim.

야

Ya se den ge nyang kun zhu bu nan ba da yong ti chou ge heng ge de gong ge wa nong chen ji po nya ge ta tong ge len chen de tong chen de nin ju gu dang ta len chen de che rong ro ma ge zom zhi ge le de dang che zhi ge ni lem de zhong ba jin le chen de zom zhen gan ke ba che rong zha hi dang sta ke wa shi ge lu che chu sta ke wa ang zhi che rong dang sun ma ren chen de ni yin ter nan ba chur zha hi de le shi

사카르비 Kaiga ngomur kalanda nyanariti, mitogna tsuka na yagariti. Sidar gidar maana sornohti, chuni shansam zom na jagariti. Sagjan chakar dam na siriti, machin jamdar chana yagariti. Rungu kongga yogo na gati di nirda se xiong chi wi zan bing lang. Tomo ka jang chi wi ha sa yin rang sa chen chen de zo zhe mo chi. Chen chi wi er jim cene xie ji na shtin kam sam tam chil sa ni che. Yang lo yag nji wa sa ni man, yang u to tam chil sa ni xin.

ཁྱི སེམས་ཅེད་ དེ་རང་གཞི་གུ་གར་གང་ཆ་བ་ནམ་ཁི་གལོ་ཏང་རྭ

Nani o ken la xiam no ti, dir jint ka li gi no ti.

ཁསར ཐམ ཅལ དེ མོ ཆེ ཡན ར དེ ནང ན ཁར ཁར དེ ར སོ

Dun rar gu zi ni ton tang na ngun zim tang gu ni kaya si. Ngan jan bu nron bur kaab da si ran nye zi si gu ka li yin. Mar chara yo na nyam za si, shu ma yo na nyam tong si.

Rjaminu thari ye tsuti, mazamun chokahin tsuti.

0: ཤབ པ ཕ བི རྒན ཆ ཡིན
1: དེ ཡེ དེ མོ ནི གང ཆ ཡིན
0: ཟོག པ ཆང ཆང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན

ཡོད

0: lorjin chungshe baadang. Tongta warzim da gamang la vdechi zhenba na chi chewi semzhi yinba cimla vdambirin zanba. Dekhi ta nim chorhun je gamang cho ngar li gdangsibda tongwa na marik sakil je gamang cho dang peji dawi sakil je gamang cho yinbar maasil. Jechuk jibshawa yinla, chabsi jibshawa dewi jang yinbi. Jechuk jib danlang zongwa ama yangna marik sakil je peji ngonjirubshe ba gang yinrong. Changmi gamang cho siwi tan di ngisin di vdambir songgi. Gershu jitan ni gamang cho gachin yinba rjinchungshe ba dang. Norsil qtongchuk tal gamang cho rgamagsil jiin gansong xini. Cayul tonkong la chi chewi pamri tondanjig ba dang. Jankam songchuk tal da yinrang rzito dang. Jayung rzito, shugdi rzito chi goni, mang cho ngardi mong ur jankam samba saranjigi. Huamjirun peji jitaa ni tonli jir gemtsin xarwaar jivsang dang nendrin xarwaan partab jigni. Peji jitamri li mangchuk ngarli mangbar pantoosin jigi. Mangchuk lagjir jitaa ni huchuwa chenbi doongi doonzang gajabni. Arig sosi mangchuk la tovnang dang, rjentang, vdernang ngarli nzombo dang, ngarli ngansung, ngarli rjimtil chukbaab shegi.
1: Korngun na marig mongpo ndidil kildang, rigni mongpo nyamdi kilingbi, marig tendril na rig sozu mongchuk jia soksayin. Chowul chigilim nyangshtub jinzin xe na caita lan janlong dang, bubi zeta zhengbi nyangshtub jia cun tigde, zhonghua marig jingtan sogbi ndaki dambur zhengbi, yinrang gani sa jirwa dang. Marig tendril jia yartun huishtun shangchin sa zhin la, stumir ganda dangshdi. Yaqib jia shirkil dang yagi chabda tatunga dang, shirsi tenthi dang zibzi chorngun zhigzib. Senji jichim suqja jiri jia mangshin shtamir zhini. Marg sozi chi chewi semtin aalong jenchilme par lagpur nruwa dang, chi chigbi semtia jilghi jenchilme par jigi. Chowul shiglam nyangshtub jia pinsim suqbi nangdun dang, dirib jia rintang mugundun sheba dang. Tung tabla tsuri tabi, Zhonghua Marig jingtan sugbi ndakhi dambur zhengbi, zhizhug lobzu pandangi bini. Marig tendil yartun tani sarjan shibi, tsornun nyamnyong sarjan dang torindag dungi. Zhonghui chirchug songwi jankam rigni dang, Zhonghui huayunggan zhongza zashib jia lorji rigni. Marig jia gaitsig zhengmur shangwi sarji rigni. Nyangstub jia jichim nyamchan shibi, Marig rigni. Dereb jian nyangshtub chunbi thorgan rigni ji jesang dang darpil tunga dang marig sosi masm chigda dilishang samba panchin la dambar ganda dangni marig tandil yartun jian metog ngarwi anambar redan jigi.
0: Dereb xarwi nyangshtub jirto khu langa. Tavlong xarwar ngarli tandil jirto khu chenpun ko. Chol jiglim nyangshtub jim chorngun jirg sosi magmang ji jimji chenpo yang dang jarta lembar galhung shide. Nga tsurum peji xaabchun dang, tanzhil mbarchun xebi lolo zhigbo dang yechi vtambu zala. Darta nga zim chol jiglim nyangartuvar jenzim xebi chol gorkub damzin dang, rangin rangkirub xede. Marig sozi nzhoong dang rjeri nyamri vtambir xtangsib tagtong wadang. Dami daisim lavde ni xigimtin jir tawam zhong wadang, rzewi rigni lavde ni ngisin jemtruk tong wad. Marik sozi mangchuk semri tsakib zhina dambirum zhewar gandilag tongwa. Panchin rugrum shebi chul nyamda darji gongpil zhongwa ngonjiru sheba. Jechub ruchi Xi Jinping ji gobi wlaabchin jin changgul de nyamda mzirdag doongi sabjirwaab ji ji zhongki ligja dangrub jan ji mchorhun laglan ji rirjung sarwaam zhagi. Gongta changmin nyamba nam chowul jiglam nyangartabar jenzim shedi marik mtandil ji ayangrin ngagda jirgi shiwa de yin.
2: Хончил пеги кинке цавала, аденжиг яртун кинке рманзяйн.
3: Нянканамба, тэнди лалмаран мухчэч рамрын чунсипи тэнгу лэйцэннан, рангри лэкунчэ саргулба шиглудан контар гэнжил сугчи адалангни губи нэцэлчэ цум, кайгла, нэгчи сугжин жуглила дэнгарым пэтэнгэ цэсу шигшипарсайру. Хайрнгуми шангжуга затэнгны дуна чэнцэнны ому нжэрва гэвжэсэнг майна чэлунгу му дунгтэрэн чэлва. Шугжэ санцэн чэнгвэй духэ гэвжэнла гэйсэ данулэгсэм вагэнгэнцу. 你为论的个人那个企业所经的是个例了，俺做计划单位，培训兄弟，针对门门把冷的，俺做讲着参军个记录把单呢，我中个个的健康是个例团队培训才公司也，而且可等俺兄中个，我特人查个多的见，六月十七来的呢，是个例团队里论的，是从些是公司的这个的。 Rupa mung tsu kye lak ni oma tsu yin bi chi daga tseng ge shigli tun zi darab dang li nun shi ni omi kheg zhu dang ga ra charwa su gu tun zi mung u sartul shi di shigli pe ji dang Rupa mung tsu kye yung bun pa nun la gushkab zal. Nga tsu jan zi chan chung yilngi sa tun bi shuk ba dir. Oma zung da yung win Rupa mung u shi ge dala rig di oma yamarin jawa dang omi bikir dagba su kye li la jizin dig. Oma zong de yung wei gan bu ba man chen li ge ha zheng yil cheng bei ngang ni xia jie de
4: a no jia sa zo ri lo ri ge de la zong ge yong ba te gu ma che sim so de zo ri zai de ba jia zu pa ne ji pu du to chi ni ta de zi ba ri
3: ni wei lun de ge de xi ge li tuan zi la cong li ren gong ma ba deng shi ren cong a yin le ma guan ba su jie ga ke deng cha liu bi ta yi bi za teng de ni mo ren ni mo ren wo de da nu li sim jie mo ge jin zhe me keng a yang sa xia ke ren de ni le cai su ge song wei zhu ba nan lan cuan na de da bi ke li ke ge ren gong tong bu xin de wo ma de ren xi ba ne ko ti di to cha ru jie liu a ga di jian keng xi li tong lin pei ji cai yu gong xi gan ke wa
5: 阿阳出了人亲接下去的。你同你家住的唐伯内的阿巴多，我们从小来去家嘛吃家吃酸的，吃鸡汤酱煮出来煮的，吃出，你同你家住去从年吃下来，蛮那个吃鸡汤酱吃下去，听到了蛮错的，年年吃了没加啥子，全部给拿来吃下。
3: 那个车中车的三年去当个样样的被设计的内车了哦，我中个各地健康是个里同林培吉才有公司了，路里呢路里培吉兄弟，三年门做节用本盘弄等，罗林培吉做节他了，你把拉那个团进有，三年去同林培吉局个局长更加才能够下级了。
6: 俺做各地啊公司天天俺做三年秋季啊今年季做来开来级的。 今天从这里啊，俺们做的啊，今年开的电脑了，恰恰呢，俺做师兄给啊，解决给。

0: Tsenggu, ta Tsonghua Mangpo Chintum Jika Mangtum Chimzhunggu Deo Tengke Tena, ta Kaluwaaga, Chirtanggu Lanzhuwa Ndegu, ta Kaga Malja Mechchuyen Na Shukuyen Na, Jindu Dukhutiga Kichakhorjinama, Tamuga Tumchin, Chidukshungrung, Tadukhutin Gankar Gug. Gankar Gugara Omchin, ta Alankor Kogutsikapsi, Kaluwa Kirge, Lakhtag Maichindana, Yana Changtung Yochindana, Yana Kirge, Tsadengin Jukhtsulia Gawindana, Tamuga Nochir Chambu Dukhutin Mela Detang, ta Kaluwa Kirge, ta Lakhtagin Yok, Changyantung Mek, Tama tsaka lankhoa ka ka njukhtsa dhu tumjina yang ka tatang rambaa re. Tene ma tsaka ka xam jint ta ka njintan tamchin zuwi ka ti ka samlu umdakhi yang mek. Damu ka ni tsaka goni ta chirtang ka kaluwa ka chimtsan jaagun ka ngantsa dhu kuti jinyong ra ka jiyang dhu kuti tang nachukmi ka tamuskish.
1: Hari chamkhon tebzhinta jawa xamba yinjina ta lankhoa korju ka lakhtang mela da tanga lankhoa korna yinna nela chamchim jingri zina chukwa yang na chamchim ngantsa kangdazin kargon na dikhoni chukabda zina.
0: Rereng gunzum ba tan da chirtang ge Zhonghua Mangpo Chintum je khu a dolam dim je din ji cha chim ge don sum ge chi go ge wa ge tan ka ta na ta chirtang ge de lang ko kor wa la ni per ta lak ta lang gun shi ke ti lak ta ma lang de ta lang kor kor na de ta wo sum ji na chirtang ge ke tim ge chi cha chu shi ta tim ge chi cha chu de la chirtang ge ta dim je tu tum ri khu ge a ta gor mu ni ja ge yen da tong ji meng ge ng che du ge ju ne me che ge a ta ni ju nga ge meng ge ge ni ren ge shi na chu ge Chirtanggu kata musginta.
1: Hari chamkhunna, dinam jingimtara, nga chundan nindra jizgungnu, ar gungmu changtong dazg, khuenchukjina dorgung nandruwa changtong jiri, rechara longkur makurzg. Dida tangi, shinima, ta sangin nandruwa longkur korna, nda changgul ini na mani na, ndihkundani chukab dazgina.
2: Hari, tatani gungmu changtong nu gubjini, ta shimyun nangmur, alankur korna, tadukuti tinggal imanti, su, ta kalu waga kakandanga ta chinggan jitsil, mbedukuti argli wuk. Tadukhutiyang ta Zhonghua Mangpo Chintum jia khab nitum jatham tang tani ndrimdiva dindzhig jatham ta tala sukhpa ghi jatham ngindiru tanka tarna ata keti kaluwa ghi ta chikgandang ghi chinggandi chandri ata khukhi nikhani jatchi wadukhuti yina dadukhundi ching tongi dadang ta langkwa korgunu dadukhundi nginu shakiyo nashi
1: Riri rib gadinchi Nyang kanamba dina derang ghi chamchung tang jolam le chan di nanga nga zi damsong ngin shangchin torum mamung chamkang ghi chamkong rikhtang danshi dadangi taak dami longkur nyotsung tang rili dadangi taak dami longkur sekunundu chamuzgi yinina dina dami longkur nyotsung ghi tamdani ta nyenka gantagzgam yung sanina nyenka gantagzgam chal sanina gati nga zi dami longkur nyotsung ghi chwani ta nyenka dadagam chadangna ta nyenka dadag chi takchuli gunina yangna nyenka dadag mamjongar chi ngonggogi gunina dila sokwa ghi korni ta kongni chamkhun rikhtang ghi saragara ibshata didangnar jima ta nga tsu jachi rongruk satang gangzgi narangang ghi longkur nyona longkur dadogu ta chi jig chadin chadang tamba yangna chamtan lingtang ghi guni nyoju nyosaya nara chetsung ghi saani dungu sunga datangi longkur ghi roligla sokwa chatsang yinni namu ghi longkur nyoju ta jiga nishkib ghi khwamjir zhigiz ghi datangi khdama ghi longkur nda nina tangkib ghi chu sacha mang chekhiz ghi na khdama ghi longkur nda nidangi longkur nifshirawungi ta nimaak jigni yangna dawaak jigni maangura longkur nda sichir ndichir garsung gangsung makhini tana tapchabde likung ghi zashibra nishchul inara nda khshigash gabdi cheni namu ghi nitsil shongu nu di chenga ta tenang ghi chu cheta chamkhun rikhtan jil datangi ndih korka le cinzg rimnayin di dana tangar jimani wali adar jachir mungruk mangchuk namba ghi rangang ghi longkur nyona ta rabina khdama ghi longkur nda manyu ju gati khdama ghi longkur nda nyona ra khdama ghi longkur nda tang ril datangi ta tondag ngabzhig di rangang ghi tkshil sawi ju nda tondag shiga kachiga di hanchi gata terang ghi le cinzda tang tanandiga ta kalu chela nandang ghi chata jachir kaluwa namba ta longkur korkur nih kaptungdi rolam rimjil wali njig thak jingxinga chu ngochutgil khchigin jina da longkur kurwi lagtang da dokku yopi goni longkur kurwa lagtang mepi goni longkur kurak dangkuk sheju longkur kurna ngiyurt lagtag gonu tim matsak da lagtag charim tara longkur de demtang korju longkur ke lagtang da dokunda ji jerina tondang nara yangna longkur ke lagtang da dokunda nirkipse gnyeri jigon nara dikka tondi longkur murkurju da dokunda ti aniwa gla kani da jimbre chu ja konu chang tongna longkur murkurju ra Lankur korna chang ma tongju. Chang tongyo lankur korna yenna khchigni lankur korju ga lakhtangda guanyirin chokka. Nini dandi la ngachila chokka khsamni da nitma ganchok. Di chenggu da chang tongna lankur murkurju ra. Lankur korna chang ma tongju. Da dogunda khinta kachik. Khsamga tani da nirchili galwa ra. Yangna kaluwa nda dogunda tang chapi ngani lankur murkurwa. Da rolam ga dambib ga nirchil tara lankur korju. Futamir di tsulub zhaga ngakangdi lankur korna yenna yenchig mani mamtara karma nye xe garang rkandi maa shoju. Da lamtag rmo ya lankur korin jo gori kaptoondi kaluwa xigini ya nyi ga rih kuri dali lankur korna da kaluwa nda doko jiga tang chali dali jimjig donchin shongjun da jenyong ahtong tabka sikuk. Ujaga tani

Jiri, tandi la kani silam chio sim zaga tangay na chogu, tenchin pa mandi zir, jiri, ta rang rang ga kangri zina, chortan tang, adi tang, cishukwa cheta, urji ga cheta, yu cigali tong tam nung da, rangi tenchin ga hamayin nung da, deranga saru chende, sarchili margu, nakchong shamayang ri margu. Ama hikang tun kuwa gansi min sanyin topdan na zi yinna zir, jiri, rang rang ga tenchin ha mandi karge kangri zina na. Oya, ta shigna songa dalib, jiri, chungo, арахаги далер гобжатага дали чама сисиг дали жиг арар разы хцэг оно урджамсон разы хчи оно деп тенченга хами квадан аретер тенченга хаман дикерге гарез иначе урджид витк к чата зержери ташала топап че дали кри лукап чега дали жиг ме пагалан азай дали шаму тра ки дали жиг танкан резина йо йон лакшени ме ме томалан дали жиг чо жанки зиначо атиара сенчин аян ра гобжа зиначо нтата тамчи тенчин хаман ди зержери чо урджиг чата оян кан резина иначо нан гоно чо тер гоно Nda nang kenta sae nari, rang rang ka hama yin nari etri. Tena kang rezi na haro hama ga rezer jizo nari, shiro wipti ka rezer jizo nari, nda nya rimin kordo shtartan jogo nasi yin nari. Tena rang rang songo dali vijigi, holo ngak sim chunga wali, tuk sim chob jish taqa vijigi dali, holo hama nridi, si ma mar songo tsati mo zan tona yin na, rangi tenchin hama ndi kang rezi na yin na, oya ta songo dali tenchin pama nda zir jiri, targung ga nyema vijin ta haram jago no, rang yin razan tona, sir kori dali chunga da vijin ta sara cini yon go no. Tena kang rezi na tenchin pama nda zir jiri, ta su sim ji sorja kani tori dali vijigi, shtya nuk ushtyam ta sese ga songo dali vijigi, anyi garachin go na margdi, anaga tongchin vena makudi, luki shabjigo matabdi, tukungi obchin manundi, di muzga salan tona, pama nda kang rezi na yana, ta ya tukwa gao kirge song chika dami, li lang so gao tara gari dali songo na yana, pama nda gie songo na retri. Ta gie songo na yana chadi rezi na yana, oya ta rang rang ga songo dali tsua ga chil, urji ga tun, chu dirchi ga chil. Oya, chu cheshukwa cheta paman di zirji yo tsinda galiya tanga dali zhiga tazu genjo wunun da rang rang songa dali zhiga maa kikang tun kuwa kansiga min canyin topda nazi yenshin da haku gunari, hari gunari etri. Tayna achu kangri zina nirji zong uzika rigjil yinari, hama zong uzika gdongjil yinari, kari niga wani chani, lisim niga wana yo nazi yinna, haa kagun lardia nihor gama nigju, urtamina gajaga lunga kar gama nigju, nangi isi trinchina trinlogu mayju, ayan la doka mayju, rangi trinchinga hama nda ngotog totog dali, ko totog sharaya dali njoju nda, ngoma bishana, nda su nanga su uzari, nda bishankar nanga bjenyang ziridari. Tayna achu urjin razgan tsona zirjiri, chu trinda shira chinim jago nar zina yinna, rchigna songa dali hama ga detang. Nyorchung ayju. Hama aga semgab nyorchung ayju. Hama aga chortan da nyorchung ayju. Oya, rangi tenchin pama nda zir jiri, gangri zi na yana, chigana songa dali, main kang. Oya, chortan kang gana songa dali jir, dirtang na naji yu na chukwa, mi na chukwa. Oya, dirtang ni songa dali jir, chortan da suun zinju. Tani hama aga semgab da matgi ju. Oya, hama aga sem tanga jitndi adiga manjigo ju. Hama semgir semtsaga martu ju. Da suun angar suu zinari. Ti hara sanchini kangri zine, trenchin paman di zir jiri ka lenju, cisa ju. Ngan jambu riga kirge song semyang ye ju. Tanga demu riga gomyang ye kajiga dali, trenchin paman di ka lang ye cisa ju. Nda cho songa dali worship, woyan so na ju, womo zan so na ju. Satang kanga so na, ndu shigo nari, trenda trango nari. Rang rang songa dali vijiga kangri zina, zagab shakchi liya kari dali vijiga, nda moza shuri nyuri tonto. Rang niga trenchin paman di nima achig, shigma achig. Oye, di rang tende zir jiri, rang rang qimu gu songa dali ya dakhchung zeku, jornyur zeku. Tana hama zika kunga zi china. Oye, kalak ju sim zina chuk, siki zina chuk. Trinchin pamaandi geyi kwa zi kunju tasu omari. Si shambu zik. Oye, kalin cikca zik. Semkab matrik ju. Da zu nangar zu yinir. Da pshankar nangab jirnyang yinir. Dir tani rang rukwa nigi gangay na zir jiri, rang rang ga pamaandi chi urji ga chela chaday gu nar zina, vitrikanda hlopra cha gu nir. Dir tani chu songa dali zi. Oye, da gangari zina yina. Jenur ay na chuk. Oya, trinchin paa maza suna ta yu naka na inari, me naka na inari, jikting ka kamda na zir jiri, hu jami niga yu, jay yomil haa saa shtig na yag, hu shtami niga yu, shtami yomil chukan ta na yag zir jil. Dir tangani zir trinchin paa maandi, oya, tar jay yu na zi na chuk, me na zi na chuk, cho urji ka chata chaday konar zi na yana, o ngandi rizgini yu ndin zi hlop tong jana, shtian tsuk tsua avshig dali jiri, di karge gangri zi na yana, tar jara tong jaa. Oya, di hara sanchin, shen tsukha pan tukhni, mirga gupchuni, shamdak shenkinga, urjinda muzga lukhju jina, yang pama ga churiya di muzungun. Yang pama lala ga churiya chi muzungunar zina, yana, shchigana sunga dalib jiga kangra zina, chu sani kak, yana zir jiri chu kittang zung. Di hara sanchin, chu urjardi yana chuk, oya, chu chamtsanga nangkali yana chuk. Nguma bishana, chu ara tamag shunga gara zi anina, avji chacha shunga tenhyang zi anina, shchig. Ani ga hara tani kangra zina yana, chu ara gin tamag janziga duku anina, sangin tamag janziga duku anina. Oya, dir tani nirgi namara janziga khunzin anina. Oya, chua songa dali alang kiyo a kiyazig sarji ayola. Shta jangay onziga nonji ayola. Nga, uundakar gaya kaare zina yana, tse rangju, nal mechu. Oya, dir tani

Tunde na chamdagra amara dzon chonjinara shayi gun rondig chosam sepchil denje dala suqa ge ngi thalaji ki tor nang igun nyamjog igun na ndingi thana gi ngi kabda mangari ek yok lapda ger ge ta shayi ka dzon chonjinara shira lochani zge zge ta dglam ge nga undani zge zge dal ti hanchini ta shira nang ge phaila songna chamdagra ka dzon chonjinara yang zoji denje gni talagpda ger ge ka dzon denang den chonjinara chamsang reindi chim chatai nanja glang kurin nanja chichi gring da meni da mume ge di cheng ge gang da la ger ge shayi ge lagam chichi ran da jeg ko gnj kon da nanja da mu ni ger ge denje gni ten da zo zge zge do nang main ran da mu yo nan ding ten de zge zge nyam jug ra do nang ge jun da jeng ge ga chen bo ri dian jin na ge jo shayi ge sem kum de thang da zo yang zge zge nyam jug ra do nang ye jo la ba da ge shayi ni son yin na shera rang ge pai le yong yong na cham ma yong da ni cham da gang da zo ge ka pa dan di na ni ji ge ro si ci jin ran dan da mu ni ge ge shayi ge sem kum de thang de no pai ku na da mo ra mo bo yo ge di jeng ge da shayi ge sem kum de thang da zo yi da dang yi da shu ge yong a zge zge cham da gang da zo ge ya nang ge ka thong da la zge zge do nang ge jun da ha jang ge ga chen bo ri dian jin ni da ge ge shayi ge da lop su yin nan zha yang na ge ge lop zhong yin nan zha da so su ngi te zo ra yang cham da ge nyam zhog ra do nang de ye ju la ge ba da ge ge shayi de ji shayi de ge ji zho nang yo pa yang na ga shu gang zgi na yang na ge ge shayi di ni tan nan juan tang cha zgi yo nan da zo ge yar gi nang ge ka tong de da shayi da zo ge ge shang gil na chong de ye shik ge zhi da ta ra yang zge zi ji shayi ge cha sar go na ge zo ge zi zho nang da zge zi kye sang e tab ge ta ju da ha jang ge ka chen bol dian jin ni da lo cha ra yang na ge gen zhan da zo ge shi ge yo no ge shayi ai tag le sha ta zon son ji na yang zge zge yong zhe bu zge gen ji ju yong zhe bu e ju ting e ta tan yang ge ge shai de so ge ge shai de le sha ta nyen de nyen de jin ti zu ta ra ge ge shai de le sha ta zge zge zhe ju de bu zong de re ge ji de an chi ni le sha ko ri yo no ta shai ye ge ge xi ge ji ju ta chang ge zo de ma to ge ge chim de kar kran son ji na shai de na yer gen nang de shen de na yer gen nang le sha ta chi ni ma chi ge ti sar ge ji tong nan dan da yang na ge ge ki kar kon chasar gu nir chig chari zhigi kika tiyam zhigin chig guan nir dhan zha yang na gir gig nang an da fshan zhong gu nima chigin gu nang a tsar gu zhigi dhan di choyang wa gu aya nang gu dan di nima chu cang man komi dao nir dhan zha namo mai ju kang tar gir gi nima riri zhin ta shayi de li fshan zhigi gu di tsu zhigi gob zhigi yi li fshan da zhigi nyong nyong rin zhigi shayi de gnong hik chepu mi na yi namo yi ju yang ha chang gu ga chen bo re di chen gu da so su ngi tala chem da gu zhigi zhigi da shayi gu aya nang gu tsu ha da yu gwa ri gob zhigi atab kita ju da da ha chang gu ga chen bo re ne to banam patina tenang ge lin chen de ge chan ba dong so sun kui ji xia leng ge chan ba yang le xi ge cha mei go ge tian xue ni ge ji lu ren bi dang ka ge chan ba ding gu zong ju yi le

0: Kapsuldu. А. Тангра көчлөй көнд даркып көчөй көн. Чүн дугшугына ронгшугын. Чүн дугшугына ронгшугын. На дугшугын дугшугын. На дугшугына маңа көрдүгө көк тан дугшугырандана. Хм. Тан дугшуг.
1: Я
0: нялык көчлөй көн, нялык мара, нялык. Ара я, чиңа кыр-кыр чиңи хин мардан дарыз я тан киширада. Ara nyalu ara.
1: Ani ta waksu ta mashin go zamba ta tsu tka stangur mi.
0: Di di di nyalu gri. Ta chi nyalu zin yela thon da chin dang zu jora khiga pa yong gu chan zu go na yuzna ta khel brela. Ma song su chan zu chim na yuzna kher ge lu su chi ko tre la chim na ka.
1: Ri.
0: Ta ni won jor gu chan zu nam na yuzna lu du re la si. O li ta nyalu gri go.
1: O ya ya.
0: Ri. Ro bo san ro tem ri si derang len chan na shar gang tong to su re la. Dangzu tsige zi chik mga zi biyab tang tada, da gang tira sharga ang tong tup. Demri shi kyu nyang ka tsanga samdrup zi na yin?
1: Re, samdrup tserang di nish.
0: Re, topu samdrup tserang, komba yo chik zang chujong drup kanang sharga lingi wana chukwa go.
1: O, ya, ya, ya.
0: Oli, ya, nik kyu demu utra ki delak.
1: Ya, ta.
0: Rebana ba ji da ta ji ji ge nyalam den jo jin ban dai na song jing zhong nian cheng kong wo ge long cheng ge nian kong ta tong ge no ge lu ring ji ke lin cheng ge chan ba ge ni wa de lu ring jian bi dang ka ge chan ba yin ni na lu ring jian bi dang ka ge chan ba ni na xi zhou yu zhou ban ba ge ngar jin ti ge den ji ge sim ni ge sim den nga ti ge den ji ge sim ni ge sim den ti ge den ji ge sim ni ge nga sim ti ji ge ke ma ka ba ge ra lin cheng de ge gon zhen ba la che tong wa chang ma ge che ji ge ka ba gu yu na den ge len chen di nang a xin keng ge zhou ban ba yang zhou ar ngari ko ge da li zhou an de len tou zhe ta de jian ge xia gan bu ju yi a de na zhou ar ngao len tou song na xia gan dong ri zhou a ye len tou song na xia gan ni wa ri zhou a sa ma len tou song na xia gan sam ba ri da ni xia ge ge ren ba ge la ka ni ju ang dong zi ga ge ge ang dong ge huang yi dang ji wa da ni ngi bu ge le ji la su kha de yon ang ni wan chong ji nan huang yi dang ji ba ngi bu ge le ji la su kha yon ang sam ban din chong ji na da ge huang yi ra ngi bu ge le ji me ge ju ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tani chowa kubdige chuga la kane ra yang tsige tsige nanzim langshin ka chowa di kubdige jab yo. Da khun chow jina kishu khaitang kaab tsik kakure nanda, gini khipsha kakure nanda, tangzhin kakure nanda, jinghi kakure nanda, namo kichi chowa ar ngari nanda, namo li kubdige jab yo. Tani chowa ar ngawu rang rang kubdige jab nukata chowa ar ngawu gangzo ku thayam nara, rangate damsi me la da tanga chowa ar ngawu telan atukuta jo hachanga kachembure. Yanchini kuchu linchan nang nifsharga to song nugu chukpo namba zon chon jina da huang yi nan zhan, ngi po yi nan zhan da so son jina kuchu rang rang saagni di kirjin nan zhan da mo zige zi kamo ri. Di yang linchan nang nifsharga to song na jima da nam kir silang a yong nga chu yong zhub kang nang a takir gu sharga linga yong na chukwa. Sharga linga yong nugu kaptuwa rang rang shig nugu da nima tang, di chul tang, di yanchini rang rang da linchan nang

lagun nge ya la ge zi ge a de ro a lo logun da shtu ri tsan de a la zi a le ko ti yo chu la xian ban de nganja nyongde alazia na ama nyongun nga sata tongde alanja argaska wande ngelga kha tongde alazwa akhra sumtsan dardi chi punde chorgo chungde alazia ale ko tiyon ngandro nyongde alazia na ama nyongun ngarro ta tongde alazia ga arka wandes

Tang tang tang go yang ma chir zin na de shok jo ya ra na ri tang

Tang

nghe ya la ge zi ge a di do a ge a lo lo gun nghe ar gong ngon buon de a la ka a dun ar ko go tin ye nghe ar shon ban de a la ho a chung an de ge ye nang gun yang ye kon ban de ala kon ang a shan na yang gun yang ye san ba zga ala sia ma a chara yang gun cho chara se man de ala kon ang a de na ri dang ye san tam de Near the cheap wonder, a lacquer got in. Danger shone basgo, a lando, a girl, a young gun. Young ye con basgo, a lacquer, a chimney, and girl, my own. Yer go chung lun de ala chung ang ar si tang ren dang

Ta shok ge jia ya er

Tak

gus da yerti gus ga ala sa kar ale ni gus yertando vas ga ala chang ga kan do chen chorji ko band ala lo an ga at ma chen yang eta tong zu ala nyu no ando ayin nga stan do wa cho ala ta ando a chi chi re nga ga te kunda ala na ang wa a chi so re de sto shin ala na zu ngan dor je kuz ga ala che wa chi lang ren ma

Ta

Арогни чандагер жиган тын балин нэз

사나난 좀어련 대치다 삐즈가 알라롱아가 아타나 바르 예호쳐준다 알라케아트나 아셔마르 예망아준다

Alandar tong ma shizga na gur tor tasrandar ja ta ba zga she na she ku zyu zya alandar tong ta ba zga gur na gur gu zyu ndar shir chig zga char ta ma ru ru zya alandar tong ta ba zga gur na gur gu zyu ndar tor ma tu zga ton chin tsu yo ku zya alayen de tsu tong zga na gu na na yo gu nda ka nda ga ma tu zga yu tsu nga yo ya zya

当当当个样嘛，个样子个那大姐姐没个个哪里？当当当个样嘛，个。

lord be ma shle go chi sha ta de ge yi yang lord be sha na go ngi ge ra to de na yi ta ke lu song ta ng ge ta t na to na yi ni ja ko ju ta ng ge ta ti ge ar ge ni yi ni ne ga sha ta na ge chi ru go ta de ge yi ta lord be ma shle go chi ru go ta de ge yi ta lord be sha na go ngi sa re ge na yi ta ru ge ndang ga cha ng ge ta na ma ng ge na yi ni ro ge ce ge cha ng ge ni ti ni ham ce ni yi shong ni ge ar go

Good.

Yeah,

0: Nyamkanamba che tsu de mo yin na. Shuni tsormu da jangchu nyen chen kang wo shke la long chen ji, nyen shi bi len chen huan da she ji yin. Di tsu le zhig dang gar ma nga chi ni di tsu le den wa re, gu zong bi ro mu dang len chen huan da she ji yin.
1: Tam ge guo mu wo long de duo bi di sim ge ma ji guo bu. Yijin da xi shugum la zhuwin cormun ge worki la longcheng.
0: Di cu la de ni, di cu la ji la wer, zhongying worki la longcheng qie lin cheng de ge tong shi ji. Di cu la ji ni, di cu la ji deng karma sim qi wer, shug bi san ji tong ji.
2: Kormun orkul alun tinki shubi sarngir.
0: Di chulav jil tang karma samchi ni, di chulav ga tang karma samchi war, zankuru jiv za dawa ni za pembi war, helkir melung lintin shtongje dang, za nyami nyan, abdi tang ziftu lintin shtongje yin. Di chulav ga tang karma samchi ni, di chulav jil tang karma samchi war, jibzil lamtun lintin tahtung shajye yin.
3: Jil-jil lam-tun, jiamu lam-ni, che la kaap-shugu doi-kan.
4: Jil-jil lam-tun, jomu chem-ni, che la san-dab-shem-kan.
5: Jil-jil lam-tun, nyan-mu ngak-i, che la sem-kham-jali-kan.
6: Jil-jil lam-tun.
0: Di-chul-jit-ng karma-sim-chin-ni, di-chul-jit-chig-war. Shugbi saringir jartung shaji yin. Di chulub jeshchig ni, di chulub jeshchig dang karma simchi war. Zankuru jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangchung shaylang lintzin shtongji yin la. Zankuru jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la jartung shaji yin.
3: Khtam ki bimba re rin, di jim bo zha yin.
7: Dije mo zha ri ri na gang zhong zhe xian he dong yin.
6: Gang zhong xian leng.
0: Di cu lu jie ni ni, di cu lu jie ni deng gar ma ji wo re, di tong sa ren ge ru ta tong sha ji yin.
2: Cor mun wo ge la long ting ge di tong sa ren ge ru.
0: Di chul je ni dang karma je ni di chul jigsim war na chung si bier ga chul len chen fjar tong sha je yin di chul jigsim ni di chul ju ji war zankur ri za da wa dang za lh ba za ba sung ji la to ri ing ger khu len chen ta tong sha je dang zankur ri za mg mer dang za phar wa za pem ba za nyi ma ji la fjar tong sha je yin
8: na chung si bi ri chi je to ra
9: Wapi woyo hirka shankam.
10: Rikpi woyo sinjo ye karto.
11: Na chung si pi yeldi jir se chok.
12: Chokpo chung chung so.
13: Na chung si pi gatsi jir tatu le zin. Tartan ko sum ji yin.
0: Di cu le ju zhi mi, di cu le ju zhi deng karma ji war. Di tuk saringir jashtung sha ji yin. Di cu le ju zhi deng karma ji ni, di cu le ju zhi deng karma sim chi war. Chimshchung dang jolim linchin jashtung shaji yin. Di chul juzhi dang karma simchi ni di chul juongi war. Gangchung shaylang linchin jashtung shaji yin. Di chul juonga ni di chul juonga dang karma ji war. Zankuru riyev za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jihji saringir tatung shaji dang. Zankuru riyev za mgmer dang, za pemba, za nima ji la jalang ni shtung ji yin.
14: Ajelxixsarngir
0: Di chul junga dang karma jinni di chul jetig dang karma ji war warnang chenje phoni lenchen jashtung sha je yin di chul jetig dang karma jinni di chul jevden dang karma ji war chomchin deri lenchen jashtung sha je yin di chul jevden dang karma jinni di chul jovjil war zankur ji za dawa dang za lhba za ba sung ji la 나충시 비엘가